na sinabi na po yung budget nalpano nabi dada butano family law nalpakayo lakaw niya ina may pakay ke au kaura law niya itama may pa sino niya matakin ng alpanyo niya sinay mga ina exhibition good food ang usa sino sinabi yung exhibition ino mo ino ngikay ng uptown na panangato dora kita ngibe pao mia ina sani sainis ninu appointment au lawang ninu business kai mia I personal lawang business trip ninu nga pa mui pa but kasa muluk mabal maya za sina na zapana au zenat case project antana mun exhibition portal kulaya utonarunga sina na mostly say kidao 70s mia ina 80 tizano setatana step kitas pool sa hinupau gimana ka topestro ko pananga o tana o natail tape mama idina durngal pania ita marela ninu a masiginu a yamaila ninu so sina na sina bio mi nangal ngat kena wona ipena nga special setana nga tana muna o mi ina pres mi sina bi speech no mo sina bi kubila wa presentation na sepa kunia lakno in sakar pudan kita sina unu yao na sina bi project na namun mi kunia nanga mi ay amazing ana so mabakay kursa pagin pa speak on sina mo inu mabigil nga ina yamule mi din nang will Jacinta sina nga ina Sarah unu ina kazi hero mi ay ina nungo mi ay sina kazi wara anthropologist sino bit na restangat ng at bi portal niya ita mama idin na nga so sina kay na nga ba sina bikeza kota pasa no kay sa ikido kuy kay mani kay